0: wis jan pancen jero tenan top marko.
1: Ora apa to Pak Ni kok jas
0: wis jas iki atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayur.